tawad ti parantos aya dina tangan na pribadi. Nanging kumaha kana hayang laksana? Boten antawis dangu. Dayu-dayu saprabdanipun anoman anggada tumrojog dan parapan.